jangko yati tang jata le pori sa jokane at ta poli sa pokala e sa pakawato sa wakasangko a unayo pa unayo takinayo anjali karaniyo ano tarang punya kitang lokat sa ti yando nimitang awamang kalantya yoja manapo sa kunasa sa to papaka oto subinang akantang sangkano pabe na binasamento yato ang pangkini alinya nya chati ya chato nabi cha nabi chanje cha panang je pita voro pita tena chanje na zote te oto zote kapatsa Pochangko sati sangkato tamanang vijayotatha Viliyam piti pasati pochangka jatatha pare Samato peka pochangka sati te sapataksina Munina samata kata pavita pa urikata Sangvatante apinyaya nipanaya japodiya Etena satya vachena sotite oto sapata Eka saming sama yena to mukala nanjaka sapang Sila ne to kite